ñande pura hei ha ñande yeroku umiwa ha e detalle waka no ye oiwa ina araka e ve ha he ea suba ire te ka aguisha o para ite o mohesa inbeba ñande rekohan.

Hainan de pura hei hainan de yeroku. Umiwa ha e de tanje waka. No ye oiwa ina araka e ve. Hae ea suba ire te ka aguisha. O para ite o mohe sa inve banyan de rekohan.